no yesu se wi ase sudi fono na eba na ne hwi ele mi ho na se menya wi ase ja padie ni na na me chire me kra in faso bay ena menya ntia wade me mpae mo eba akope mpae mo eba akope

agromonti for sa wada no ada san sa wom ndo na ye de ye kuano aye kama pa ye frano calic potassium fertilizer. Hello.